mamete bibi bible say na kwan bi wo wa etini woni ba ni so na ewiye no eyo wu akwan odofo and na mi bi se wo say kwan ba na wonam so e kwan na wonam so na etini anaza etini bible say all man so kwan ma biom nemo banisa arinade

Bible say, a kwan bi wo wa e tini wo ni pa ni so. Na ewiye no e yo wu akwan. Odo fo, ende mi bi se wo se kwan be na wo nam so. E kwan na wo nam so na e tini ana se tini. Bible say, o man so kwan ma bi o nemo ba ni sa arena dey.

0: tun sa fura no sa ji sa ba kuma me baba ba kuma me
1: ye na sa tun ko
0: o kubie ni we ni